Kita man siya dang misi may pwede sa tension sa tabi mo may nagla ka sa tisip yung ngawa. Tanganang sekali-kali kita man top kap ingat na ngayon orang bukay. Laban kita ay pangay dan oras nga pa. Yang ay kaban, Pasanto, Ariaku, Golden John, Bagulay Ngao, Radio Malaysia, Sarawak, YFM,

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.